waka wani yabu zani tafriye zana mitumika sa na mitimiti ya mua ha nemi yanko

0: 25. And one.
1: Yeah, oh, I bet you. In she rifle.
0: Uncle.
2: Ose kafo ose bibiala ewo ne bre sabri eye mementi bre ebiana unti mementi ne eneda onya kwenye bitia edru kwesia de bia no nan ne fasa bre eye mementi ejuje yi e fasa da ma yo no mo bojumedi ne chi dom amoma ye futuo mame fa aseda ma wom na nabo ama ma Rita ose sans ma Rita Mr. Alex ene me temporary form ka ho ara e bia no me dia futuo ene adwen e de by the to aso mementi platform no so mo mo mementi platform ni nyina no so nyina mama mu nyina chi unyame na e de da masie bra ye bring na ye brema ye ma ye brema ye ma enti se adwumadi we say a friend me menti hwe me menti ene adwumadi we say e me ba ye adentira o ho no mu ti si aye de woni ate enkurana deda woni ate enkurana deda o dwene enkola no ko si amakwan ye bibi school me bua si si school fees na beda no adwumadi dia e tripa bi na me di be kom kakra no o te na o twetwa mu no medical eye hotel emu echu no die ono ye se mafo kan na mafo si die me si kenchi hotel echu hotel be chio ba no so aka ho se otimi wie ya akola no so kwa ikwa ro no ho ono so kwetena par so ti se die se no ne kese akola no ana ye se kwan ya ese ni ma hwa akola no yi mo de ajibia to akola no tirim ma se akola no adwene eti sa die na akola no ni tri eti se be pafita wi kura mi mo amhwe wa TikTok so ho se na akola no na adwene ni ati eti we se se bibi kakra so mi se me de pe aka mu e be ka ho eti se hotel eno ni oba akwakwese dem na se ono ye ba na ni ono mpra be wura dem na mu ye bibi na akola no wo ho no na se man hu se ya akoda na mu ye bibi man akola no akora ni be ni di adwene na ade sha akora ni tiri mu ho enti nene na otwetwa mu no mani abre no san se eye nkoda dwumadie we se yesi amenti na ye bre sisi a wotu wani ati a wodwini se kora ankoa ankora befa so menya bibia die ekoa kora befa so menya bibia hye ye bibia sku kwa befa so mbeku sku omu wofie agro de media agro ebi kwa crisis kwa crisis ba ani agudie die okoha no afaha ebi hwe fom oyese sabri o made dey say o obata woni ati o na o dwene adimi adwuma bi eni kwa sa wo ye no na akwakwe we ne dru say ya na agya wo ye obi a awofo ba akopɛ ana wo kwa na wotie ana wo hwɛ san kwada na afi ne ne dru ma na adani eni bre pa eni awre ho eti se bi a wuntie se adwumadie bi da ene a obetie me ya mede se wonya bra odo ba betie se adwumadie we se na yenhwe kon ya betima fa so ya beboa ye ma ni mum ya hwe tie ngopo emu ma no ni yenye ade bi a ebedi akola ne dem ne nkofa ha obi emra akoda no wati mi di ja mansun ogoro me ene mi producer awo e friend Patricia kwadu ajimai Patricia kondu ya ajimai ono nene ono mi producer me baba na mene nebae ane je ni bi sipe je ne ono bepe kiko sana mamine mene neba na ne mame ene mi kwa hana ane ne kwa ane unko ane wa wana debi episode umadu wa mba me yi wane bepe kiko sana mamine tiki aja ya namdu me baba akume machine film me deba bema neba na hecha wende wano swaba eti ono nebo michi domune dwumadi ni nyinaa yɛnya ne yɛde a yɛde yɛ ne sɛ yɛde boa yɛ ma yɛfa yɛ ma ho adwene ɛkwan a ɛbɛtumi ama yɛ ma atumi ayɛ biribi ɛkwan a yɛkɔ so yɛwonyini kɔ no ɔbaatan biara pɛ sɛ ɔno ne ɔwo no bɛwu ama ne baba bɛsie no ɛnyɛ deɛ ɔno ne so sie ne ba daabi ɛti sɛ wo akora no bɛnyɛ baabi a ɔbɛtumi anyɛ baabi agyina yie no ɛne hia yɛ ne mmom akora no anya kɔdaa papa wɔanya obi papa bi ne akwakɔdi agorɔ ne wɔanya obi ne amfa anante a bo sɛ bakɔfa obi a ne subaa nyɛ na sɛbia ku sɛbia nya ado na akora ne suba akɔ sɛn wodeɛ wodeɛ wotete ɔba yie wonim sɛ ɔba no ɔboa ɔba no wotete ɔba yie ne mmom deɛ ɔbakɔhyia no no ɛne ne asɛm hwɛ ayi papa yi a wɔafiri mu yi yɛwura kwamra kɛse opa nipa dodo a ebo ni din ebo din omu bo ni din pa o omu bo ni din pa o misakese ompe kasa misakese eni abufuo misakese se ni se omu ama ben wa bi adwuma wei wa bi adwuma wei wa bi adwuma wei oni pa pii fa ni nsam enye bibidi iti wuwu ye ni utimi se wuwu ye amanfo ye krofo ya ebi a oyare na oyare anche eti ripe bi mama ohunu se bi oyare bi oyare anche ana odi wuye eti ye ko foya se Mr. Kasi wo we die eh ya papa papa ye woni pe bi so owu a ye ka no kokore ko owu ntem abanti bi enen na se ninum ni ana akowi ade ene de dadwa abona pampem omakunu abanti mi je ne betena ha wi ate mi sam so me na me betena ha wa o 50 years at least be 2 or 3 years no oba na medine betra ha obi a wo wada onye 50 years wada prison 25 good years in fear do num no wadim half at the prison o wiade okọ no aba no wiya it won't be bona ti said wawo o wasa ni pefru won ma no okọ wasi ti bu me ti me wo na na matwa home na me home fa me to it prison e wo kure mu nyina prison du do ni nyina brent na wura prison na wura prison akọda ha no akọda ha no akọda ha no akọda ha it prison no wadamu ni baabi a prison nyina wo na ada edi nkomo na kase bi ma miem hye mi ose emre ada e kwase ko ja akro no ne se ye ko okowi ada me ebo na manu se owu awi ana ne ba bi gina ka se ba pa dada enti kro no wunyai ose ade na oti ye na epusu no hwe akola na ka che se dada enti kro no wunyai ono ane ba o ene ka che se kro no wunyai obi a no obetuma ba won chen abesere osika se jack ene de enye o kwom di mi o se di se yo na o manika obechi kakra be besa wi aka ho na police fani ayi station officer bi a owo asokwa e ka se woni mu onu no ana ayi be me ba so e de sham so be me o so ejai kro no no oba we so ejai ne so ejai de ya se pa awa anche any 3 days na police ne ba on ma se oni pa so eja kro no akotu obi ka battery ami a chere na ba o se ya we the sense se eh obi o so eja kro no na eh me me kwa ka se we jai ye bi kwa ka che ne se obe fundi na ko na okwa na akakwa ni secret na ja obe hwe ho no mama no obe da adam free obe di free obe no so free we are bosom so be tuanica, be piano, be my own hano. Oh, with the massy, aha, I will brass save you the boom could to be that, my menace. I was so soon to assume 15 years ago. Jessica, we fafa car, never call Jamaso Babina, Honom no more as soon. Now the Jessica, Jessica, we see never fafa car, oh, yeah, bra Jamas and me holiday, and moon to you and Brown, but oh, Matty. Uni ma hobra sie no o jisika na o sa diskare maame o diskare maame o beje di se mi kofie ana papa me ponye no na wadi ka ko bebi am ko di ma bete no na akwakwatra se ya ma ne endre series bi to meji da ko faka eji medru na mso we di na ene die e de nyame ate se abranti se watesa o beje sika na endre series se o de ko faka ri aba na mini so ko eti bebe 3 to 4 hours time na me frɛ ebi sɛ abrantie no abagiska no to abedru ɔso ɔmai ei anei hey ni kakra adia salam hu na rusia me amuri ya manso me timi an komne konfor me timi konfor ntra me de me timi nkɔsia konfor wo kwa obeka se bosunsu me timi nkɔ ntu konfor me timi nkɔ apala pala wajisikana wankwama na sunne fitie ne kura no wankwan kwa na suno yo wajisikana kwa ndezi ni kudi ano nu ni pakruya wonamu ene bo twakuwia wiya de muno mdimika obara ba se amekom ho amekom hanu aba bi gura no so ho ho do ye urade e ka hu se e kira yira untimi ko chiru ni wa sako wi adia mi asa ko tena sako buru ni wa ko wi ani asa ko kira ko buru ani se na nu ye ko wi ya wa ntima mafia ya boni tirim dadu akunu yesu kristo dadu an kwede bo ni nsam umu de bo ni nsam wo de dia bo na pampam tim amanawu wo mu se kwabra kase die pani die eh ofri mu oyere unu wie hwedia edimpa amanfo obo papai na hwa branti we su edia amanfo obo sa branti we si so mu susura dentem ni die krono anon do ba wi aso babo bo krono na nu ya yabuna etuma di tirma mu apo de dadwa yesu die bon won nsem won die bon na pampam dadwa eno de wu it is say ye kan wasa mu afaso hu it is say ye ma na edo mo ba wiase no edo be ne afaso ma san koda we se umbe nyina me abo mu dimba ene adwentwene no sisi ye wonu mi obi se ene obi ade ne ba ko sku woni bi kra kakra bi odi akra ne bi ko sku kakra odi akra ne bi ko sku se akra ne betime nyini ne bi o timenye adwuma papa bi aye it is say adwene da wutrim de se ya do say what me na o say what me na o dwene akora ne de no o say what dwene akora ne de no se akora ne betime nyini obenye nyini dimpa e de ama wo de agia ne se o de amafo nyina ye bon krofo dimpa pa no ye ma dimpa pa no o akora we de akora papa wo o ye akora ne ho dwio no bi be gboka se akora we wei why is it here okware boto menye ye wo ye den eh obepi o menkwa wo se wona me firi ban hwe gebi woni papa bi ne wo ye o wa asafo akra de te be dise e bi onye be 6:26 e bo bo 1 o'clock aho a kire akwara nam ka wona mabontin 1 a.m. wona mabontin ke se boni bi wona mi bia no akola ketwa no ade ese le papa kro ne ne wo ye no ese le papa so we ne twa ne papa ade papa no eso nsa ha no ese da ne papa kro ko wiade o ba bi ama ade so komo buna kro nsen yo eti akola no e bo be se 2 o'clock am na akora na mabontin ne ma me ne fi it is akola we ti wujiri se o ba benyine abobo bra papa ti se wo da honu mi a wo dwene wo die hu na wo di adwi nyina si akola ti se onyame mu a ti ultrasound bom pa ya kra na pa na onyame mu ama me ben wo mu ne ho ban wo onhwe akola yi so na akora ne nkoya akoda bone enkofa help him breme akora bi nkofa se bi breme na wo bom pa ya ma wo ba no a wo pe se akola ne enya adwene papa no obi die die wa to ne bana to akora ba bi ba wi wa ja ne kra na ba bi nyamia mo na wo ba na wo bom pa ye di ama akoda no a wo pe se obenyina benya akola papa no ne wakwako nsa akola we kofa na danfo a utirate utirate tsa wo pa ya wo bo se wo ba na se mo mana da wo uno mi ya na dada ba kum ana wo ni ate wo ni ti ate no enye bo apa ye o adwedwene ne ene bia pressure bia da so no o you die na e bia don hwiri mienu don hwiri miensa e bia don hwiri nan ana enene ti ye wa ya po person force for that sweet me na adwentwe abida so no ebi kura na akwaji wa wobosi ampukura ama ekebi abida so ntino amra dane wa adwentwe eti wuja wo nyina wo ja wo nyina ebi tie mi nyina no enye wo apaye o eka onkura kwa for mother aso de na asem suit ebe suit ma na ma su se prim onim se abida o ka na me kwa be na me fa so me yesika to dwena ma akodai enu nti bo so baabu hono ma ade ni kwa se wo ye no wo ye but ene se metu ma ebufo e ma adwuma enye din eh omo omo adwuma omo ya maso maso mi unim se ebi wono ma ne gwe 340 cedis ebi gwe 350 cedis so unim sa o baba akun eh o baba akun de ni gwetre eje 50 series ene yi okwe maso maso ko fa bodie banche ana se bia obi nto so di aba me ko bi obi di aba atosu die bi ofa no de ko no de ko gremu ase no di aba oto nchini no de ko no nam no de wure wure mu obi onsu no kakra kakra ne baye baako but o mu se woni bema na wuye ene bema ne de me de to nchen ene me de mema de ne beto nchen ene me ko emma na kasa so se emma ni bi hono mu se bi ko se bi anya ado enye wadwene se bi bema ne no ene wo wuye na wanhwe woni ti no e se ko ye ade bi ni kwan se wuye ne by force ye mo se kasa fa ye bi bi a obetimi de ye adwuma no obetimi de ato wade kakra obetimi ato wade ebu o man 50 cedis kra 50 no betima ko fobo de enchere kakra betima fo meko kakra na ebi a edwomu edwa na wo honum no mo de nam kakra kakra kakra na ni ma me bi a me de ne ba ha si e minus k e minus k ni jotre se de 40 gana cedis 40 gana na ni jotre 40 gana ne ma ya miensa wo ko maso maso bo de no ebu ko ya okosom na akoko ya na akoton bo de no de bi aba kakra kakra na ni ku yale ada ho e ti sa fute gana no enu bi ano di kwe anye kakra bi a gana kakra da ko firo ne ne oni ni kunu ane nkoda no ma akwa kodi baba ma se fe ma mse wa mebo ai fe ma mse wa ai ya mie na ndoma unya kakra baba ha nya kakra ma no aye se me producer ene oni oni ti ese afene be sabe kwadwum na e ma na e be bua wo mu no ye be pe sked be ba ma na omo su e bi di dwane kakra kakra no ye pe kakra bi di support wo mu obi a ye serious we ni apresi akoda no wo be so hwe oba no ene hia e bua wo dis kind man okra no wedi obi kra ni be ma bi kra ma ne ne oba ni sika so ofo ko tua kra ni school fees akra no down school fees wedi wedi wedi wedi wo do wo ko bo boku opepepe akonyi jo e prima foku bi adi ni kwan so wo ye kra na ofo so aye ana be ma ne wo so obo ntiso wo wo bo meme wo wiase nyina tiri so ade te be ma ba ko ne ne wo ye na be me na mfi no nti e meme wo wiase nyina ya wudifo e meme nyina ya nipa bonifo e meme nyina ya papa e so many scary says wo di adwuma obo di scary si ya bibi etwoma na no ntimi kantu wodi ba hokotwa dwena kwa kodi akola na oma na fira da kwa na bonebo mo sa de ne nam mo sa de ne nwan ababa ba kwa de na odi ne banam ayi budok mo de ne kosisiska budok mo de ne ba kosisiska eti kedi ka wo ba na kra ne kura wo na okuta wo no ayi 50 Ghana no e betima ko na utimi da dan ni betima ko na baba 60 Ghana na ba 70 Ghana na kakra kakra betima ko 100 Ghana na ya kakra na benya no wo de yentia ko lei me mai de ya se ko pom pom pa se bisrew se ya me hwe mu eti onyame betima boaw ama to nsu papa gu se sika no so boni be ba ho so na ya sika me ko ni nkyere ba ma buo ma ba ma timi ko ton me ko ba ma buo no ma unu se ne ba ma buo ton su esusu no to nsu etu wo ba die na etu kwan e die na chechere wo e die na bo wo se eti maka se meko to nsu ana meko to meko meko to nkruma ana meko to atusu de ko to bie die na si kwan abetibi da hwa koda no wo de bia peso fo nyasa kwa bu mema e we ba wo ji we sika na wa ji we sika na obu no na dia adanya woni bema ba ko bia go obaye ba ko it is mema wo ya sing na ni pa boni abra wo so bit ma ye adwuma abra bit ma ye adwuma me ka se mani nyina wo e mani bi ye adwuma e te me ka se mani bi ye bo a wo mu no e mani bi ye bo a wo mu no e mani bi wo no ma e bo wo no ma ne dia e bo a paye ene ti modern akasa ene nu modern ene modern ene o pese o de no tutu obi okodwonku eku a wo ko sika ye je ne bosume ene ye tia no wo tri se sika ni ho adwuma ni adwuma papa bi aye se ko ni bi ene ba kwa kodwan anan tuma ye ba kwa yi e na bosu mi twantuma wele kwa yi ye fa tuma we sin kwa yi biem e twawe e de ye fa kwa yi biem he me me tuma bi kwa yi na do hapia hapia o se e de ma so tuma we ba kwa yi we de o de fra kwa yi very nice inwe ache o to tuma we de ache ha kokwa pia no ni misen tuma wo tuma beyo to wese mi we ni be friday akoy enye ni mi tinchira mi kase mi koton tuma be tawse abiguma popa betu wo ba na sika na bi ni ho no wo de beton tuma ekuo na akokodwan no ese etwa tuma ese so twa bie ah mami ya akusia ene anadwi amana pa die me no kasapa nyame beka ho but wo yadwene ye yadwene ye se ade na wo ye onye enko amane mroso enko fo na de ho akobɔ wo mu emmoa wa kuma se yonko enye by force obi ka ni yakopɔ no ma me na wunyina ho me de wiase akua ya akusia efia ama obi ka ni yakopɔ no na wunyina ho mesro de ese obiti me ya obiti me da hwa kwada no ene no da chi hu won we se makani pam yi no ma wu ewra kwa makese ana abrati yakobo na pampam da drum na ku owei sisi a umai mi no adwena wo be fa no se mu mi no ba ko be o pese ba ko isen won aka be so oba ni ese no oba ka so oba ni kwese kobra kese beboa na odo wo kobo se akui am sekoy omukui busumi bieske omukutua osusu adwuma pepa bi anse den ni ho emane bi adwuma ho emane bi wo sika pa enfa onko bo wo mu muntu enfa no mu nka ho onyame be hwati onyame be hwemu ni mu mu onina hwati mwene na ho yama usika nasa ubiti maifaji ya jumebi enkudi ansa enyumri udiye fried rice ude debi ya dope fried rice anaju ana pizza ana ape gibi ya kabu ya bondia mpisi ibe mienubi nata uwea ibi ukura abiti matopana nubia numuye numusiu na diada betu dope soko wii pizza by force eti skane besa na akolana afine na weni abri unyaminka mwenbiti mida shea akolana wati 03220 835 81 03220 835 83

0: Me pa cho wa te.
1: Ba ti na me fi ni tan di. Mo ti ni wo be ni fi ni dream boy.
0: Oh, e je ne yi.
1: E ti na pa ta ma su bia
0: be.
1: Ba ya e di lo. Me ti ni ta ti ko di. Yi ti ni ta di. E le go ba.
0: Cobra. Cell free 2203581. And I'm okay, my member men. I say me bother them no be in. 0-3-2-2-0-8-3-5-8-2 0-3-2-2-0-8-3-5-8-3.

0: beka kai se
1: mpeno koma bi ni akonya bi ma support
0: eh no mpeno o pese apri bia no ukoba on se eh bia joint wo bia no grease wo ho se ne ka ye grease ka no enti bra eye adwuma ni nyina no
1: na ma no mo de bi beka no
0: sa na eye kama kama kama nemum se enye adwuma na e rust enti ade a ese ese no so pa ne se
1: da na e te nkom
0: afi enti enye se ne that's right enti e ho no no ana ade bia nso wo de ye adwuma no enya ahoden ade bia wo de ye adwuma ni pedua ni titiru enya ahoden ebra wo de ye adwuma no na emoja bebre e ba ho na e ba be repair
1: ya sey
0: ya sey na edi aduane so so eba ho na de mframa so eba ho emoja no so eba anyo no kwa na obo me se edi aduane ka ho mframa ka ho ana immune cells no akuti ayare no msu ka ho di akire bi ete se ba se president eko ba bi wo se ya na
1: entourage bi di
0: akire no mo di akire ayi fo nyina doctors nyina paramedics wo mu he wo sa so
1: ambulance di akire
0: ni na di akire ete moja no so kwa apepepe netie nye eduane kwanti omunyina aka ho bi no muko because omuko no eduane bibia si ho te sasa news eno new system bi dia chire bi na onti
1: duro no went me anko ya support ni pedia nso no hunhu
0: nti oh nyankopo ni hunhu ye papa seno si ye eye nti pra wo nante a wo koba no ne boama moja no sutumi di akonia bakama na ekoba bi esese ko o nsa kwesi akoma no osora ena apompi moja e pompi moja na esane a nsa ne de anya den nsa esane ko fom na esane akodru na ase no a ese firu na ase asa ba akoma no bio no nsa e den
1: take time kakra
0: ehn we also bo pa ekọ ekọ ya na pressure na kwa ya zero e o na ase but as I say moja na sa froba because the akoye no aduane ewo mu no e sauce na wo ho no ni dompenu ni bibia o ma fa aduane ewo mu no
1: yes so yes na de moja na be fa
0: akoma ni nyina frama ni nyina nso so o ma fa bibia o mu bia o ma fa ena efi so e wo ho
1: o yi bia so
0: no e ye juma no ehe no so na sa fa moja no na sa fa o
1: o di aba
0: nti o se oh, say, the Jumano Eden or Fro or the Bo or Samba, the weather no fraba, because a could do Nasa Hono pressure near zero. Pressure be a new view. The Yankopo name Demono, or the valves be a war year nine, year nine to no valves be war. Into sa old Nantia, O 29 na O 9 a coacher, na a miano, na a pushino, net number. Utu na na pushi nti brown nante no na e pushi blood no sa de aba akoma no
1: uti fa ko a
0: de be ye e be da ye adwuma
1: okay
0: so nti na say he who rest rust uta fa ko be na chi uta fa ko o be ko ko a obi timi tra fa ko a no ako ako o sori a
1: nyiyi
0: obi timi da fa ko sa no ako ako a because ni pedia ne pese bri bia no eye adwuma nti bra e koba no na lubricant no e lubricate o kama na e ho ye flexible unkwa kwa nti utumi eto san kama utumi to na ne kama utumi tumi kama because eye adwuma tem bia grease no ko ho na ansa na obenya sa grease ni sa ne mane menyi na ye ke no so no je se odidi ye aje se odi nuaba ne nuaba no akwa koma all the minerals and vitamins and phytochemicals ni pedia ni behia ni bia ye lubricant edi bia ye we edi bia chese processes e cause woni pedia kwa zinya sam ketu o aduane o de hwese bayre koda ni moja bayre fitao na koda ni moja kokko
1: na me hu
0: ya kupo hu
1: process ne fam ne sum
0: process e fam ne so enti when munyina no ana epese amanfo suate ase se 100 years ne betimedi nyankopon de ka kreti wayen mechanisms no ewie dada se entumi ni sa 100 years no ayi bibia wie enti nante e urabi

0: chabontindemu haa na utikika
1: usuwa
0: kwa sifiwa ni bituli amba wamo
1: kutia asia
0: na wamo di abo wamo abo sabra bono
1: ayya saa ayya yen yenya ya chile nchile chile na ya sisa yen chile chile kuhia nka anuraba ni maiwe mu yen chile chile kuhia nka manfu ni jail nti debi ya meka chile wase ya nti sumase nti enemi mawate sumase se meme tea se chile nyami ya aduma ya santa se njine mna miwo mesa ya die ah udie chinya ya krone kaida usu ya mko
0: adia ya kwa nkro no
1: adia ya kwa nkro
0: fabra
1: fabra
0: santa se njine mu First Jericho Johnson. Number is 0504-604-1222 and 0541-40-39-39 0541-40-39-39 Shannon Goy filling station outside junction so abra free santasi ko enyenem no Goy filling station na bi pie so no wo nsani fa so na usipa na me na usia futukwa da Goy filling station in chen abante bi so so na de wo ho fa san futukwa ne so a e ko mante mbi a futukwa na mane a e ko no na o kan fie to so 9 free junction na e Jericho junction so na se bia ba che futukwan anu hwa na pam mane no efie ye etoso enan wo nsabu nkumu so no efie no etoso miensa na nan ni na hye so de eye fufuo emu etoso nan mu eno nyame D4 Joseph Mensa doctor odi dom ishia odum ye na wo kyna anopa de osusu se eye hunhun yare ye de osusu se eye hunam yade e wako na kyere enko fani nyina koda nyame D4 kyna ebia wo to aye nto if you who pass pass be test if you I want to for a wo ho aye din e dia mama obibi ho a what to din protection criminal favor cream ni na enkun ni bi ni na e bi wo ho who pass oyek prosperity man obremu mpuntio abrabomu mpuntio edimasemu mpuntio for the chain aso ye ade bi a wo to bi a eso aye wo so asama ye nto no anya ko danya me di for senti aye ntodo wo kura mo ni loketi kwa e be wo titu ade na wi adwuma na bi ko na ko kura mo faso ni to mi bi wo a eni odi asie akwanje wo nyina wa bo bebre bo modin na ochina she nya me di for hwe obi di yare ko pye nya me di for aso ye ye ti sa ye nya be men na ye ba e be di nkobo for 0554477959 ye ti adanse eba ibedi nkomo
2: eja empom to say
3: nyame adumo prof
2: obebo odin ana se
3: mebo medin efran kwa mi edu
2: kwa mi edu okay
3: awaga
2: awaga
3: na
2: awaga junction
3: awaga inside
2: oh okay
3: me ya da se ada but me station ti nshira
2: nshira fm na 30 ba
3: ti ti waso na mate won ka
2: okay
3: bye
2: na den na how are
3: de ba ha mi amade ba ha ne de nyame nko a wo hwe me honama ntini no
2: aya kasi
3: na me nan benkumi am wono mpabo ya shame yankom nti makoto kaya fo mpabo ibi
2: na onai dem
3: na dem ene sa me shame mpabo na baka sa akwara bia we ko wie panim mpabo a odi ne asensem amani ana me hunu men of man na jo
2: sa
3: ana jo sa me ta se ya na sa me tumi ada na me ho a
2: sa
3: me shale tena ho ansa ma ada na me ho te se amani na ma komu no
2: na sai ya le na ada oso be ya mfie dudu o sai
3: se e ko 4 years ni
2: ei
3: e ko 4 years te me ba ya no na wo hwe me na wo se me nya abotre ma me nsuo na me ho beto me nti wo kire me se mintini no fort aba ho
2: ntini na firi wo ton de ba wa na ko
3: na wo mu ase ho no fort aba ho no kure se me tini me se ya me tumu se etwe me
2: na enu no ya lewe ba enu unse de ntia me bisa questions ya lewe ba e bia